0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station. Tier 3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dexin Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
1: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
9: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
9: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
10: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
11: BTX Beauty Soap!

0: at law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ma, ako si Jean Paul Generoso.
4: Maying buntag, Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang Super Antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
3: Maudyo, Doc. Og dili sila dapat mabalaka kay alkaline-based magod ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
3: Akakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
4: Mauna, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Maunay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
3: Correct.
4: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
3: Oh.
4: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
3: Correct.
4: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
3: Pagkataasa na, Doc.
4: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Dihap na nagikan ang guan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow.
4: Maayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
3: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
0: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka
2: UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
6: Tulo pod ka capsules sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna taga-Amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
7: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom. O DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ya ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto!
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulo lado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod Sir GP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
7: DTX 500.
9: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga gi-protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod kana dok nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palakit lawas,
4: no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500, adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga naajoy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Giboost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
3: Absolutely, Doc.
7: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
7: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig ka unog parat, inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
7: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Pabalik sa mga buti. Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
3: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
3: Austo.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa Jude o gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
4: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Jude, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa Jude ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
3: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience.
3: DTX
4: Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
7: DTX 500!
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkaduog na ako sa radyo na ay DTX 500, ako gitrayog ito ang kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
7: DTX 500! Mapali sa mga butika. Kasayuran sa mga ayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
12: D3 Bio.
11: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa virus o mga bakterya.
3: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
4: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
3: Oh.
4: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
3: Ah, pareho ra judi ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
4: Mm.
3: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
4: Mm.
3: Ang ugat mao ni dalan.
4: Mm.
3: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
4: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2. Mm. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
3: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
4: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
3: Mm.
4: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
3: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
4: Mm.
3: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no.
4: Mm.
3: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
4: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
3: Mm.
4: Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
7: D3 Bio.
12: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pag dieta na gud mo.
4: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
3: Mm-hmm.
4: Nay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
3: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Mm.
4: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
3: Mm.
4: Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
3: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
4: Mm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
3: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
4: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
3: Mm.
4: In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
3: Oh.
4: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inuba nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
3: Bitaw ano?
7: D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
7: gamay D3.
13: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumar good aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud ka ay.
7: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oihis ko tanato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
3: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil Sir JP mo ay pinakanindot. Ang
3: wow.
4: Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon.
3: Mm-hmm.
4: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuma na, pwede ni mong mausap. Wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana malang tong mga mikrobya to.
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
4: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
3: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Silauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
15: D3 Bio.
16: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
4: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
3: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imo hangard.
3: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang kasigikag ka o mga tamis or GP, samot na jud sila kagamay.

0: superstar sa D3 Bayo dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3 Bayo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Hangtod din na lamang kita for today, mga kaditri bayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw, abusohon.
1: Kaditri bayo.
3: O si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Tasaday kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, kaditri bayo.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
1: Kaditri bayo. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga bulika.
1: D3 bayo. D3 bayo.
5: Health News.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Programa nga puno,
1: kumpleto.

0: Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Championing the lives
1: of the Filipino. Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Rabel.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na badkag mo?
2: Among man lang natin ako na bagad ako. Bakit wala?
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni
2: Dr. Amo lang yun. DCH, Stag9PC. Sunod, ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal
2: food? Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili.

0: Klinika D3 Bio.
1: TTX 500. Ah, may buntag, ma'am. Ah, ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kaning TTX coffee o kining MyTC o TTX 500. Nangmuha man akong ginagamit gyud gisan sa una pa karon. Ganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiyan may akong inumon. Ganaan ko'y kanang liuma. Ngawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marang arang, marang famino, kay mugaan man akong paglakaw.
0: TTX 500! Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako daw ti. Hindi kita tama ka tangis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
8: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vit-C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
9: Mighty Sina,
8: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty Sina,
8: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
11: E&C Mart.
10: You're all in one store. Junel Clothing. Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon, og
12: Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag Mighty C na,
8: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
9: Mighty C.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka na.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
14: ikapsula mo.
13: Extend.
14: Extend, supplement for men.
13: Gawa sa maca,
14: isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flavowaska,
14: epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
13: Extend, supplement for men.
15: Isang kapsula ka na.
16: Nagabaho ba lang ilok mo?
15: Yucky!
16: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
17: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. dala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katul-katul.
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
20: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics. Ang tunay good bacteria niya magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong kasuki butika.
21: Lagi bang matamlay?
20: O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
22: I Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. I Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
23: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
24: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
25: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
26: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
27: K5 News FM.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hanhya Labil.
1: Ilan ang edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na bagtag mo?
2: Among man lang na rin ako na baga daw, sakit mo lang.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplement ni Dr.
2: Among lang yun. DTH, Stagnitis, sunod, ang distribayo.
1: Ano ang imong nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw ay ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: TTX 500. Ah, may buntag, ma'am. Ah, ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corami.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX Copy o kining MyTC o DTX 500. Nagmawin akong ginagamit yun isang sa una pa karon. Ganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyan may akong inumon. Ganaan ko'y kanang liuma. Nagawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marang arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
0: DTX 500! Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Be

0: Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun na suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX.

0: akong tulog. So buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
3: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata?
4: Andi ana ang Vitamin C.
3: Ang alkaline ng vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag Mighty C na
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak og glaucoma.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na
3: ang alkaline ng vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulan? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junelle Clothing. Junelle Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junelle Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, og Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junelle Clothing.
6: Junelle Clothing.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na.
3: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
4: Mighty C.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
8: Extend!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bangbanga na ga! sa pulmo, baby!
7: Extend, supplement for men.
9: Isang kapsula ka na.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
10: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
11: Kadaragsa nga pungkot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katul-katul,
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sakit mga ihi, pasin UTI na na. Mag-Clinical Spore Biotics. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinical Spore Biotics.
16: Mapalit sa inyong mga suki butika.
17: Lagi bang matamlay?
18: O mahina ang memorya ng anak mo?
19: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
20: Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya.
19: Memory Advanced Serum. Araw-araw,
21: mabibili sa mga butika.
19: Memory Advanced Serum.
22: I Hair Gold. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya

0: KK5 News FM News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
3: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
4: Yay.
3: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iyahadyo ning gipang-arado.
4: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
3: Yes.
4: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan raman unta i-produce yun na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
3: Maunay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
4: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
3: Tree of life. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyod sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
4: Kadabang na kay inumon nga pang kontrast kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
3: Gapahuway
4: ra. Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ang isulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio!
4: Usa pa ka-benepisyo, Sir GP?
3: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
4: Siyempre.
3: Dili COVID-19. Sa makausab, balikta sa HIV.
4: Correct. HIV.
3: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil, Doc Ramil. Kung pwede pa lang, ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
4: Correct.
3: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3, taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
4: Mao na nang sako a, matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos kana, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
3: Ah, empleyado ra pugo Japan. Himsog ang imo mga brain cells no.
4: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
3: Correct.
4: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayon ni mong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army, ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula, aron makadepensa na dayon.
3: Sa to pa, pag inom ni mo D3 Bio, Doc Ramil, naana kay 100 ka truck sa army.
4: Correct.
3: Na mo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Nga mo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito, Rami, ha? Tawagi, Rami, kung naana.
4: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
3: Oh, dili na kinanglan ang support, Doc. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
4: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
3: Correct.
4: Ang replication, grabe na.
3: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
4: Correct.
3: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
4: So mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan ka gainom o D3 Bio. kayo, wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
3: That's why, og na kay gibatsyag nga mga gilantan ka, every 4 hours, mag-D3 bio ka. Wala na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usap si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Dili abusuhon.
0: D3 bio.
2: Ako si Hinita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health News.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Oras na!

0: na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5.
1: Hataw sa K5.
0: K5.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Ako si Mia, atang po sa pamula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na po siya Detribio. Ipila ka bulan, ibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: Detribio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. Papalit sa mga butika. Detribio.
3: Asin pangalan, sir?
4: Juno na.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Kaswagan.
3: Pila yung edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa mga lawas na?
4: Imo, mga po. Naman siya kong lang cancer. So, imo na ko, igamot ko sa alternative medicine. Pero Dios, so, nabigko ko ng mga luya, hindi ko rin ba sa kung mga ibang pasinti na nagluya. Bago ko ko ng Dios, ang pagkaroon, bakit ko yung nagluya.
3: Unsa ang mga produkto ni sir?
4: Kaming nagunta, kasagahan ko doktor ko, may tisi, ngayon, itribayo. Ngayon, pagkagabi, itong DTX, itribayo. Pero Dios, sige ka pong kukin.
3: Sige ka pong kukin.
4: O, mali, nakaroon, hindi kang pong laboratory kay Itchados, ng kimo ng sa ko. Kawal mo na ko. Sa una, pag mayroong kimo, aksan di ko, nakakaroon ba kayo, naupo ko ko. Pero, kawal mo na kong kimo, kala sa Diyo na, mga pwede
3: mo. Wow, congratulations, salamat kayo.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. Itribayo! Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
5: Si Bacoy taga San Carlos ka yelo ako lawas tungod sa putlo ng po sa kuwatay. Patulog na to sa radio ang DTX 500. Ako kayo ang nabalata ni Inong kuwa sa bunta kuwa sa gabi. 2 weeks pa lang ay alibala at 1 month ka pinaayaw na.
2: DTX 500.

0: na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang ato na suplemento. Nangita ba mo ug antioxidant na bitamina sa mata? Di ana ang vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-Mighty C na makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad gadugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline na vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
1: O sa ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am? So, unsa may tilde sa imong bana, day, ma'am? Sa so, wala pa din siya niinuman na unsa diyang gibati, ma'am? Uyakon. So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamitan ni?
2: Sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na ang laot, nagkakape ako ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka na. DTX Coffee Mix. Mabalik sa kanang butika, duol sa inyong lugar.

0: 45 probiotics at 280 billion CFU ng good bacteria, spore, biotics. Katapang sa magpatay sa kakao ng H. pylori na makapauser, magkirigas, probiotics. Nagawa-law, mabalit sa niyang masukibutika.
1: Gumamit ako ng eye care gold at eye care drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang naging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa eye care. Hindi lang siya supplement, katulong ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan mo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
2: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas pinakaas ang routine at pinakaas ng blueberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ano yan ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mong mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kompleto, hamugawal, ug barato ang presyo. Ug sa panyong giwan, palit na sa E&C Mart. Anaan ay mudang sa Tampukon 2, Ayuon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart, your all-in-one store. Janelle Clothing. Janelle Clothing. Janelle Clothing na gamaliga sa mga nagkalandaing kolor sa dry fit o plain t-shirts na pwede kayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ugmantan. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey shirt, hoodie jacket, turno for kids, dolphin shirt, pajama party, turno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, ugmantan. Janelle Clothing. Janelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Janelle Clothing located at Tampukon 2, Ayuron, o Villa Amada, across Qualcomm, Dumaguete City, Negros Oriental. Janelle Clothing.
4: Janelle Clothing.
3: Janelle Clothing.
5: Let's elevate your event. Elevate your event. Let's get your event.

Yeah.

0: lagsak sa Negros Occidental. Probinsya ng Negros Oriental na kaipon ng 7 milyong pesos kada taon sa pamamagitan ng solar system sa mga eskwelahan at 1.5 milyong pesos na krudo sa paihi na booking sa Cagayan City, dalawa arestado.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
0: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News sa mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavap sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 6 na kaso ng leptospirosis na itala ng Antique Provincial Health Office ngayong Agosto. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palano.
3: Nakapagtala ang Antique Provincial Health Office o APHO ng 6 na kaso ng leptospirosis ngayong buwan ng Agosto sa probinsya sa Morbidity Week 29-32. As of August 17, 2026, nagmula ang mga kaso sa bayan ng Sibalom, Sebastopol, San Jose, Patnongon, Hamtik at Kulasi. Mula Enero 1 hanggang Agosto 17, umabot na sa 37 na kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong probinsya ng Antique. Tatlo naman ang naiulat na namatay na nagmula sa bayan ng Barbaza, Bugasong at Kulasi. Napag-alaman na karamihan sa mga nagkakaroon ng leptospirosis ay mga manggagawa na madalas lumusong sa baha. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng APHO sa publiko na kapag nakalusong sa baha, uminom ng doxycycline upang makatulong na makaiwas sa nasabing sakit. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Samantala, mga empleyado ng isang liquor brand di umano'y biktima ng hold-up incident sa lalawigan ng Iloilo. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Nagpalit ng damit at nag-disguise bago tumakas ang dalawang mga suspect sa hold-up incident sa Barangay Bongko, Pototan, Iloilo. Pasado alas 11 ng umaga, Agosto 20, sa inisyal na investigasyon ng Pototan Municipal Police Station, nakasuot ng jacket at face mask ang mga suspect na nakaangkas sa motorsiklo. Nakita sa CCTV sa porsyon ng Barangay Inagdangan Sur, Sarga, na iba na ang suot ng mga ito at iniwan rin ang isa sa mga helmet ng mga sospek at sumakay ang isa sa Ceres Bus sa Bangga, Dawis. Napagalamang bago lamang nakatapos sa pananghalian ang mga biktima at nagpapahinga lamang ang mga ito bago naganap ang insidente. Natangay ang 21,000 pesos na cash mula sa mga biktima na driver at mga empleyado ng nasabing liquor brand. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
0: At isang albularyo patay sa pananaksaka sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 84-anyos na lalaki matapos masaksak gamit ang patalim ng dalawang lalaki na pumasok mismo sa loob ng bahay ng biktima noong Miyerkules ng umaga, Agosto 19. Isang albularyo ang biktima na residente ng Barangay 1 sa bayan ng Ibimagalona sa Northern Negros Occidental. Occidental na sinaksak mismo sa harap ng kanyang asawa na 61-anyos. Base sa salaysay ng witness na asawa, natutulog pa umano sila sa loob ng kanilang bahay nang biglang pumasok ang dalawang lalaki na nakabonet at isinagawa ang krimen. Mabilis na tumakas mula sa crime scene ang dalawang lalaki na ayon kay Police Master Sergeant Henry Mangan III, posibleng may matinding galit sa biktimang albularyo. Hindi pa makumpirma ng mga otoridad kung may kinalaman sa panggagamot ng biktima ang motibo sa krimen. Sinabi rin ng Ibimagalona PNP na posible umanong pasyente na may matinding galit sa albularyo ang responsable sa pananaksak. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa kaso. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Probinsya ng Negros Oriental na kaipon ng 7 million pesos kada taon sa pamamagitan ng solar system sa mga eskwelahan. Detalye atin ang balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Ibinunyag ni Negra Central Governor Chaco Sagarbaria na nakapagtala na ilang tagumpay ang lalawigan matapos ipatupad ang Special Solar Electrification System Program sa mga pampublikong paaralan. Sa pagbisita ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa Baye City National High School, ipinaliwanag ni Governor Sagarbaria na sa pamamagitan ng proyektong ito, nababawasan nila ng 43% ang singil sa kuryente ng paaralan kada taon. Ang inisyatiba na ito ay nagbibigay ng taunang savings na aabot sa 7 milyong peso na pinagmulan ng tulong hindi lamang para sa pondo ng lokal na pamahalaan kundi para sa paglaban sa epekto ng climate change. Bukod pa sa mga pilot areas, nangako ang gobernador na ipatutupad ang rollout ng programa sa iba't ibang dibisyon at paaralan sa buong lalawigan upang mas maraming silid-aralan ang makinabang. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Samantala, 1.5 million pesos na krudo sa paihi na booking sa Cagayan City, dalawa arestado. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
7: Bagsak sa kulungan ang dalawang lalaki matapos mahuli sa aktong naglilipat ng libu-libong litro ng krudo mula sa isang fuel tanker sa Barangay Kabaruan, Cagayan City, Isabela. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Ursula at Bantor na nadakip ng mga operatiba ng CIDG habang abala sa ilegal na operasyon na tinatawag na paihi kung saan nasamsam ang kinatayang umaabot sa higit 1.5 milyong pisong kabuang halaga ng petroleum products. Ayon sa ulat ng CIDG, walang maipakitang anumang permit o autorisasyon mula sa Department of Energy o DOE ang mga suspect para sa paglilipat at pagbebenta ng langis. Kasalukuyang nakakulong ang dalawa at naharap sa formal na kasong paglabag sa batas pambansa bilang 33 na inamyendahan ng Presidential Decree 1865 o ang batas na nagpaparusa sa illegal trading ng mga produktong petrolyo.
8: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: At crime group leader na sumusuporta sa Dawla Islamia, Maute Group na sawi sa engkwentro. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
9: Patay ang leader ng isang crime group na umunoy nagbibigay suporta sa Dawla Islamia Maute Group matapos makipagbarilan sa PNP na kumpiska mula sa nasawing suspect ang tinatayang 1.1 million pesos na halaga ng shabu, 45 M16 rifle. Kinilala ang napatay na notorious gang leader na si Khalid Talib Masarunay, leader ng Masarunay Group at ikapito sa listahan ng most wanted persons sa Northern Mindanao. Nauwi sa engkwentro ang ikinasang warrant operation laban kay Khalid sa Mindanao, Salvador, Lanao del Norte. Pinaputukan umano ng suspect ang mga operatiba kaya't gumanti ng putok ang PNP na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Matagal lang naibalita ang mga ilegal na aktibidad ng suspect simula pa noong taong 2016 kabilang ang pagbebenta ng droga, gun for hire activities at pinansyal na suporta sa teroristang grupo. Nasa kustudiya na ng Lanao del Norte Forensic Unit ang nakumpiskang droga at armas. Patuloy rin ang pagtugis sa mga kasamahan ni Khalid Talib Masarunay.
10: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, miyembro ng communist terrorist group na may patong-patong na kaso, kalaboso sa Palawan. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
11: Naaresto sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City noong August 19 ang isang 37-anyos na miyembro umano ng communist terrorist group na kabilang sa most wanted persons. Ang suspect ay nahaharap sa dalawang bilang ng murder, pitong bilang ng attempted murder at isang bilang ng frustrated murder. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng dalawang warrant of arrest sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon ng pulisya at militar. Nasa kustodiya na ng Rizal Municipal Police Station identification ng suspect para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: Samantala, pagbibigay ng reward sa mga informers sa illegal na droga sisimulan na sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Viray.
12: Sinimulan nang ipatupad ng lokal na pamahalaan ng Kalibo ang pagbibigay ng pabuya para sa mga asset o informer na nagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad hinggil sa illegal na droga. Ayon kay Barangay Poblasyon Kagawad Kim Melgarejo, ibinahagi nito na may nabigyan na ng reward sa ilalim ng inaprubahang resolusyon kaugnay ng inisyatibo laban sa illegal na bisyo. Naging danumano ang naturang individual sa naging matagumpay na ikinasang drug bypass operation na nagresulta sa pagkaresto ng isang suspect. Isa ito sa mga hakbang ng LGU para sagupain ang paglaganap ng iligal na droga sa bayan ng Kalibo, kung saan pati mga minor de edad na estudyante ay nagiging target ng mga pusher. Ipinasiguro rin ng lokal na pamahalaan ang pagtatago ng identity ng mga informer para sa kanilang seguridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Southern Peru nitong Huwebes sa ayon mismo sa United States Geological Survey o USGS, na itala naman ang epicenter ng lindol 38 kilometers hilagang kanlura ng Upahuacho sa Ayacucho na may lalim na 66 kilometers. Samantala, naramdaman naman ang naturang pagyanig sa ilang lugar kabilang lang na ang Ica at Arequipa. Mas mataas naman ang magnitude 7.2 na naiulat ng Geophysical Institute of Peru o IGP. Sa ngayon, wala pang naitatalang malawakang pinsala, gayon din at walang banta ng tsunami ayon naman sa mga otoridad.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Rojas at K5 News of M Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of M Philippines.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Para sa malinis na dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa manusog na tayo,
14: DTX 500.
13: Ayon sa mga eksperto,
14: ang DTX 500
13: ang may pinakamataas na antioxidants
14: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
13: DTX 500.
14: Sumok na
13: ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
14: Taas pang imo-blood sugar.
13: Ato na kamay diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka!
13: Ang DTX 500
14: ato na kini anti-diabetic properties.
13: Samo sa
14: Charantine,
13: nagkapamubo sa glucose,
14: Visine,
13: controls blood sugar,
14: o polypeptide,
13: nga parehong epekto sa insulin.
14: DTX 500
13: highly recommended
14: sa mga eksperto.
13: Mabalik sa pinadulong yung butika sa iyong lugar.
15: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mabalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
16: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng paglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
17: Eye Care Drops.
18: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid, tulong. tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
17: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3 ngamay BCO. Ang BCO ngamay D3. D3 Bio with BCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3 ngamay BCO. Ang BCO ngamay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kaya gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kaging tistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
23: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
24: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
23: Di nakabaluman usik.
17: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka. Kag vabuwas ka. Gana ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay na performance.
23: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
24: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
25: Tikasi. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I Care Gold.
27: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
1: News FM.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Mahig ko ba ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka ba ang gina-energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Gasa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500.
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500.
7: Mabibili sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: ng vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. According pa mga kakifiba, aduna kini kombinasyon sa gitawag nga sunshine vitamin nga aduna pay tree of life nga isa ka giumol bilang barrier kontra sa mga modern nga health threat o kung mga hulga karong panahuna. Better absorption o pag-utilize sa atong lawas mikan sa cold press extra virgin coconut oil. Ang vitamin D3 nga dunay fat soluble vitamin nga gikinanglan sa healthy fats sama sa medium chain fatty acids nga nag-enhance naman sa bioavailability o kini mga KK5 essential foods sa bone density para mas healthy ng mga tulaan ng imuhang kabukugan. Magklinika D3 Bayon. Bukas din na makigbatok man sa mga impeksyon tuga sa mga virus o ba mga bakterya na magkasulod sa itong alawas. Ay kalimot, gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio. Mapalit na sa Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy, Said Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Sunny Maalat Store sa may Obal Panubigan o Gabagaba Journal Merchandise sa may Masulog Uno, ikagawa JR Nico. Mapalit man sa mga Quezos Leaders. Okay na? Mapalit man mga ka-K5 dira sa ito nga presidente sa Quezos Canlaon, Ma'am Rudy Villando, na sa may Budlasan. At the same time, napunta kang kagawa, no, kang Bromader Flores sa itong Quezos President sa may Ginpanaan sa Quezos LMI o sa banpag ang mga opisyal o tanan ng mga Quezos Leaders sa inyong lugar. Standby, arin na report mga ka-K5. Kaso sa African Swine Fever con ESF sa Negros Oriental, padayon nga nagsaka, i-check tang kampiyon nga balita ni ka-K5 Shala Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
0: Che.
2: Ka-K5 Steve, nagpadayon ang pagsaka sa mga kaso sa African Swine Fever sa Negros Oriental sa diin ang lungsod sang Bindoy moong pinakabagong lugar nga na-monitor sa maong sakit. Matod pa ni Acting Provincial Veterinary Office Chief Bernard Nabandinga, tulo na lang kalokal nga kagamhanan sa probinsya ang adunay aktibong kaso sa ASF nga mao ang Bindoy, Pamplona ug Shaton. Pinakadaghan nga positibo resulta ang natala sa Shaton sa diin 34 ka balad sample, 31 ang nagpositibo. Samtang 39 ang positibo sa Tanhay City ug 32 sa Bayawan City. Sa laing bahin, ang uban nga mga lugar kaniadtong naapektuhan sama sa La Libertad, Dawin, Mabinay, Canlaon City, Santa Catalina ug Valencia nakapakita na og negatibong resulta sa mga blood sample sa mga baboy. Dugang pa ni Lambania, na kontrol ang paglapta sa ISF sa uban ng mga lugar pinaagi sa paghugot sa biosecurity measure aron mapunggan ang pagbalin sa sakit ngadto sa mga kauban nga mga barangay. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, NTC ug D3 Bio. Pa 11 Mbps kini si K5 Shela Gasataman, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Shela Gasataman. Standby ka K5 Sefri Serio.

Salamat ka kay 5 Sefri Sario. Standby ka K5 Raylan Eskereda.

0: sobra 9 milyones nga ACT assistance. Miabot sa 898 ka mga benepisaryo ang nakapaymanon sa syudad sa Baish. Check tang kampiyon nga balita ni ka K5 Raylan Escreda.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa K5 Steve, anaana sa kinatibukang 898 ka mga benepisyaryo ang nakadawat sa hinabang emergency cash transfer o ECT sa syudad sa Baish, Negros Oriental sa diin mas sobra 9 milyones ang napanagtag sa payout ng gibhigayon kagahapon sa Webes sa Baish City Hall. Matag kwalipikadong benepisyaryo nakadawat og tag 10,125 pesos na hinabang nga maghatag og pinansyal nga suporta alang sa mga apektado sa pagkatap sa red-striped soft-scale insect o RSSI. Ang maong payout pabahin sa padayong pagpaningkamot sa Department of Social Welfare and Development na maghatag og ayuda sa mga apektadong mag-uuma og tag-iya sa yuta. Kinabalita nato sa DTX 500 MyPC og D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5 Raylan Escreda. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Sa pikas bahin naman mga ka-K5, di ah, mahimong musaka sa katapusang semana sa gustong presyo sa petrolyo. Base naman sa unang upat kadlaw nga patigayon sa merkado sa world market, ang presyo sa lana mahimong musaka sa 2 pesos ug 23 centimos matag litro sa diesel. 1 piso ug 4 centimos naman kada litro sa gasolina. 1.51 naman sa kerosene. Nagpabilin nga taas gihapon ang presyo sa gasolina sa kalibutan gumikan sa panang tensyon sa Middle East. Usa ka stakeholders industriya sa lanang mingon nga kun ang pagtaas sa diesel mulapas sa 2 matag litro, ang retail price mabot pag-usab sa hapit 90 pesos matag litro ang level sa pipila ka mga lugar sa Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Samtang gisakmit o gipasira sa Bureau of Internal Revenue kun BIR ang mga dispensing pumps sa 25 sa 65 ka mga gasolinahan sa Luzon. Umanapakya sa fuel marking testing na gimo sa unang tulo kadlaw sa ilang kailap ng operasyon. Sumala pa ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang katuyuan sa mga lakang maong pag-ilas sa mga leakage sa pagpangolekta o buhis o pagpanalipod sa mga matinudan nga

Chante o negosyo batok sa dilim makiangayon nga kompetisyon sa sektor sa petrolyo. Nagsugod ang operasyon ni atong Agosto 17 sa pagkiktimbayayong sa Bureau of Customs o sa autorisod ng service provider nga nagapahigayon sa pagtuki sa mga sampo sa gasolina, crudo gas. Nakip na ang napekton ng mga produkto ubo sa inventaryo o silyo nga nagulat sa katapusan ng resulta sa confirmatory testing subay sa kasamtangan ng mga regulasyon. Ah, bila po dere. Ari mog Negros BIR.

sa Pikas Bay naman, gipaymangnuan ang mga barangay officials nga ibalik ang kwarta nga nadawat sila mga anak isip beneficiaryo sa BBM Scholarship Assistance Program. Sumala pa niligan ng mga barangay Federation President RJ Sablan, kinanglang ilisa ng mga beneficiaryo sa mga kwalipikado ng mga residente sa barangay. Samta nakadawat na ang Department of Internal Local Government kung DILG o official complaint batok sa tulo ka mga kapitan. Kinaman matod pa matukiban ng mga partido sa mga opisyal sa barangay ang nakadawat sa mao nga kantidad. Ipahayag pa ni Liga ng mga Barangay Federation President RJ Sablan na posibleng may uban pa nga pareho nga kaso o gipanawagan ng mga dili kwalipikadong beneficiaryo nga iuli ang mao nga kantidad o gihatag nga to mismo sa mga qualified beneficiaries.

0: Alas 12:30 isya tina mga kakifay. Atong oras naman gidalit. Okay na na? Ay, oh, tama. Alas 12:38 na mga kakifay. Sa Pikas Bahi naman ha, ay kalimot ang itong atulumanon gipalang sa may tingon sa Mighty C, the alkaline based vitamin C mo na dili sakit sa tiyan. And at the same time kay vitamin C man antioxidant siya. The alkaline based vitamin C mo ni siya pares ni mo sa DTX 500 o ni pares po ni mo sa Litri Bio. At the same time sa kalimot ang extend food supplement para sa magtiayon, para sa namin-naming inyohang pag labing-labing. Dili ka po yun, balik bahalag may trabaho pagkaugma. Maninindot mga kakifay bang the Extend Food Supplement. Alam niyo ko, atensyon kag Ma'am Jana Mag-aso. May ngudto dira Ma'am Jana. Masi makabisita ka karong hapon, Ma'am Jana, may istorya ko. Parabasi ako mabisita dira. Preparasyon ni para sa ano sa Domingo tanga meeting. Kaya sa leaders kanlaon monthly meeting karong Domingo alas 2 sa hapon. Ang uban kun may time pwede mo ka sayo-sayo para sa preparasyon, no. May ngutudak kang Lucia Bergalino sa may kabagnaan. Ang Ma'am Trising Pudra may ngutto mga mapalit yung drama to mga produkto mga KK5. And the same time, may ngudto kang Ma'am Giselle Pasinabaw sa may Dalia Malayba. And also drag kang John Alexis Ferrater sa may Liberty Hills. Bro, may ngudto. Mapalit na mga kakifab ang ato mga produkto sa klinika. Mapalit man sa kang Ma'am Roslyn Godoyo sa may Matagbak Masulog. Ma'am Ninita Flores na sa may Lower Linutangan. Rory May Credo sa may Lower Alibabay. Kang Jasmine Octavio Baya sa may Linutangan Allied. Merna Peregrino sa may Exodus Panubigan. Kang Rowena Timtim sa may Panubigan. Donnie Latorna sa may Masulog Mananawin. Meryl Alegria sa may Ramrod Mabigo. Vicenta Estrada sa may Alibabay Mabigo. O kang Ma'am Nene Igia sa may Malbang. Raman pod kang Joms Pekes dari sa may Panubigan Highway. Kang James Sanico dari sa may Angas Uno. Ma'am Virginia Moralia sa may Angas 2. Jesus Solusot sa may Upper Linutangan. Kang Ma'am Julita Maligmat, draman sa may Linutangan. And also kang Ma'am Nating Jimena sa may Gabok. Marik Desaresma, Barangay Binalbagan. O kang Ma'am Marivic de la Paz, kang Vice, dra sa may Ledesma Pula. Alas 12:41 na mga kakifay. E-check sa nato ang K5 News FM Bayawan. Seminar workshop alang sa Project Safe BSK. Malampusong gipaygan sa Bayawan. E-check ta ang kampiyon nga balita ni K5 Natalie Cayapas.
1: K5 News FM Live Report.
2: Malampusong nagipaygayon ang Project Safe BSK 2026 dito sa Sangguniang Panglungsod Session Hall, Legislative Building ng Dakbayan sa Bayawan. Gipanguluhan na mo aktibidad sa COMELEC Bayawan City sa pagpanguna ni Election Officer Attorney Dominic Ayan S. Marigumen. Nitambo usab sa Mountigum ang mga sakop sa men and women in uniform. Gikan sa nagkalain-laing lungsod ug munisipyo sa 3rd District, kauban ang mga election officers, partner agencies o ang mga department heads ng miyembro sa City Election Monitoring Action Center. Aron ipakita ang suporta sa lokal nga pagamhanan, nitambong usab si OIC Mayor Rosmer Ayan Ditihing, isip representante ni Bayawan City Mayor Jaka Raymond. Nakahalad among adlaw og lima ka importante nga sesyon nga nagtutok sa election law enforcement, deputization, tactical na security protocols o ang mga kinahanglanong lakang sa pagpanganab alang sa pagamintinar sa kahapsay sa pinilian. Pinaagi sa mga inisyatiba, ipan kaning kamutan nga mas mapaligod pang interagency coordination, operation readiness ug seguridad aron na masiguro ang luwas ang gawas nun o gamalinawon nga pagapaygayon sa eleksyon sa tibok ikatulo nga distrito. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Fambayawan, kini sa K5 na tani kaya pa sa para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News sa FAT.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Natalie Kayapas sa Picast by naman. I-check naman nato ang kang kampiyon nga balita. Ang official sa LGU La Carlota ni bisita sa siyudad sa Baid. Check tang kampiyon nga balita ni ka K5 James Bandoquillo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ang kagamhanang lokal sa La Carlota, Negros Oriental nga gipanguluhan ni Mayor Jose Luis Alanduni o ni First Lady Dr. Erwina Francis Alanduni, mga konsehal sa siyudad ug pipila ka mga pangulo sa departamento mibisita sa kagamhanang lokal na sa bais sa kreatong nakalabay nga adlaw alang sa usa ka bench marking activity siya. Mainiton nga ginawat ang delegasyon da ni Mayor Luigi Marcel T. Gunye, mga konsehal sa siyudad nga sila si Manola Iolde ug Anthony Jana D. Guia Ingubanda, ni Police Lieutenant Colonel Muhammad L. Hamri, Executive Assistant nga si Jada Gunye, o IT Officer nga si Bidget Ibanyasa. Ang pagbisita nagtutok sa pagpaambita sa mga maayong pamaagi, mga kasinatian na, o mga bagong pamaagi sa lokal nga pagdumala, inudman na sa pagtuon sa mga programa o inisyatibo nga mamahimong ipatuman aron mas mapalambo pa ang paghatag o serbisyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Human sa paraghisgot ang delegasyon na may paingon sa bais sa training center sa Barangay Konsolasyon na alang usab sa pagbisita sa lugar o buga nga panagbinayloay sa Kahibaluka. Balita nga gikan sa News Center, hatod kanato sa D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Ako lang yapon sa kanunay, si K5 James sa D3 Bio, Bandoquillo. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alas 12:45.

0: schedule power interruption diri sa San Carlos whole area and portion of Calatrava sa pag-facilitate sa testing and commissioning sa 15 kV secondary protection of San Carlos substation and provision of an installation of additional gantry pool. Alasay sa buntag ito, alasay sa gabi, 12 hours. Ugmani, Sabado. Dari sa San Carlos, mga KK5, from Northern Negros Electric Cooperative. Alas 12:45 na, mga KK5. Okay na, no? Nako'y i-equal na sa ninyo regarding na kining naitabo dito sa Ateneo de Zamboanga, no? Wherein katong naitabo mga KK5 nga pagpamusil sa isa ka estudyante niya, according pa sa report na po'y taga Cebu nga nadakpan o pilaon sa itong armas 357, no? Kadadala mga KK5, kabalo mo, let's face the reality mga KK5. Ato ang kanabitaong kanang lantaon ang senaryo karon. The more nga you will defend, the more they will resist. Kay na naman na sa ilang mindset mga KK5, all you have to do is to break down their mindset. Kasi kini mga bapamatan-on ron tungod sa impluensya ang uban, impluensya social media, impluensya kani-kaning naitaboron nga sugod atong sa Tacloban hangtod na nga nagsigi daghan na pod na report mga KK5 sa tibuok Pilipinas because of the influence sa social media. And what happened ang uban is na influence pod sa mga violent nga mga games, no, ang uban. Pero mao lagi na ang influence mangkod sa mga kabatanunan, sila nga pangunahuna, mas dali. Now, mas dali mga KK5. Now, kaning gingon nila nga mga drill. Actually, dili man ko supak ani. No, pero sa ako amang good nga kwan, this is not a real solution. Dili ni mo'y real nga solution mga KK5. All you have to do, labi na sa to nga mga legislators sa Kongreso, both lower and upper chamber, nga dapat maghimo sila isa ka kaya man kay ninyong i-extend, i-postpone ang barangay SK election. Diba? So kaya nato ni i-amend mga KK5 kining juvenile justice system. No? Now, kung ang isa ka pamatanon nga nag-edad mga KK5 o granting, for example, 14 years old, kaya sakto man na. Uyab na mo, siguro nakatilaw nila. Diba? Nakatilaw na nagkulata. Nakatilaw na nagpangulata. No? So, ang himuon, kay ilaman kong mindset ron ka K5 Carlo, nga bisag isa kung sa ilang himuon, dili sila mapriso. Nga, ang napoy gadikta na nila, ah, himuan eh, di bitawag ka mapriso. Muni, namay gadikta, either sa game siguro, sila nga group chat, or unsa dira. Because dira sila makakuha og kwan eh. Kanabitaong, sa termino na Carl, kanabitaong makakuha sila karamay. No? Nga makasabot nila, mo man ikuan ko sa bat, sa mga pamatanon, kaagi ko tagpamatanon. Diba? So, dapat ang himuon ani mga KK5 is i-repeal or i-amend nila ang kining juvenile welfare and justice system into a more siyag hybrid nga medyo pataasan gamay pero may twist siya. Ansa man ato ang i-breakdown kining ilang hunahuna nga dili mapriso. Kay affected namang eskwelahan. Now, kung dili magtimbayayong ang mga nagkadaiya nga kuan, dili magtimbayayong mga KK5 ang mga nagkadaiya nga mga ahensya sa gobyerno, same and same gihapon ang atubangon. Bisag kapila pa ta mag-drill, bisag kapila pa ta mag-approach mga KK5, bisag butangan pa nagkadaiya nga mga tagurha, tagutlo ka mga guidance counselor ang mga tulunghaan, the same and the same gyapon because paggawa sa eskwelahan, dili kontrolado ang mga pangunahuna o mga binuhaton sa bata. Not only sa ginikanan pod, because pagtalikod nila, they do not control the minds of their children. Now, unsa may labing mas maayo mga ka-K5 for a much high probability effective solution is the comprehensive juvenile justice system. Unsa man siya mga ka-K5 sa kuha na ha? Unsa man siya? In every province, matag probinsyas Pilipinas, they are going to have isa ka correctional facility. Correctional facility intended for minors mga ka-K5 nga in conflict with law, which is mga gitawag nato nga mga balaod nilang nalapa sama sa murder, homicide, or illegal possession of firearms, or illegal possession of substance, or illegal drugs, mga ka-K5. Mauni dapat, kada probinsya na ay imuntar, mga ka-K5. Imuntar na dira, nga kung unsa man nga mga syudad o mga lungsod nga sakop sa iyaha, kung naay mga minors nga in conflict with this specific laws, homicide, murder, rape, robbery with homicide or whatsoever mga ka-K5, dito sa dalon. Unya dito, kay correctional facility man, there will be a representative from the deep end. Nga everyday magklase sa ilaha. Ang taga DSWD mo provide sa lang needs. So, rehabilitation siya mga ka-K5. Pero, kuwaan sila katungod o kagawasan sa gawas because ang hinungdan manggudana, naamanggud sa gawas. Ang impluensya gikan sa gawas. So, kuwaan sila mga ka-K5. And their what so-called the immediate family will be given hatagan sila og kahigayunan nga makabisita dito regularly. Diba? Kaysa naman magpaabot ag unsay maayo mga ka-K5, punduhan na. Unya na lang blood control. Aga sige tag blood control sukad pa sa una unsa patong tuiga hangtod gabahar man gyapon. Lahat na ang lusun ron. So muna, muntaran ninyo og mahulog siya correctional facility or boys town intended prisuan gud siya. Pero mao sa rehabilitation nga prison nga mga minor in conflict with laws na dito tanan. Naa sila kanang unsa tawagan na kun unsa ilang relihiyon kada Sunday or Sabado ba or unsa ba ilang kwandira, they will be given enough para mahimo nila ilang mga religious activities. Eskwela gyapon sila pagka-adlaw. And it will be kuan mga ka-K5, ang deep ed, mahatag sila og kaning kuan. Minors man. So pag-abot nila nga time na kuan, credited sila sa iyahang nga kuan. So at least, bisan pag nasa prison, credited sa deep ed. Gasigi gapog saka ayang grado. At least kung magawas man siya, makagawa siya on that particular number of years, reform na yung utok. Reform na yung personalidad. Pwede na siya maka-eskwela o college. Or makapadayon in Jahaya Senior High School. Diba? Putla na to o influence because the influence mo ni hinungdan. Budgetin na ninyo. Hindi na pwede nga, ikuan lang kung kinsay concern na local. Ang local, wala yung makuha na ng local. National, kay para may inter-agency approach. Sige, wala kong oras mga ka-K5 sa itong tulumanon. Kita-ita sa Lunes mga ka-K5 o niya. Sa itong mga partisipante sa DTX 500 Ano, K5 NIRD TX500 Radio Broadcasting Competition sa Domingo, kita-kits na 10 o'clock mga ka-K5. Sige, sa ngalan sa Dibok Press ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, o 87.9 K5 News FM Gihulnga. Ako naman ang technical partner ka K5 Carlo, ka K5 Monjay, ka K5 Rico, ka K5 Lindy. Kama naman nga Big Boss, Brock Romil Uy, kinigya pong alagad sa kanginang ka K5 Steve Forrest para sa kampiyon sa mga balita o serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
3: Ano man, Doc?
4: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba kasagaran dyan sa gadayt,
3: muluya.
4: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Di kulikta, dahil ka, Doc?
4: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
3: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
4: Nga naman, Sir GP.
3: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
4: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
4: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
3: maghimo kag desisyon.
4: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Karang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. ang itons nga maoy pinakanindot og pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
3: Kampyon.
4: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
3: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong pangluwas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
6: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
7: This is K5 News FM. Your official news and music station.
1: DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kag kaugatan DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500 D3 Bio with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. May TC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia. O guman pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-May TC na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og May TC. Mag-Mighty C na!
10: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na! iCare Gold. Pambibili sa mga butika.
11: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, iCare Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. iCare Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. iCare Drops.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata sa iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himok sa natural na sangkap para iyo sa Amarcuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katamtis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
22: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga
1: sa mga
0: baka may neurological disorder and helps increase serotonin.
15: Kaya't alagaan at patarasin natin ang ating memorya.
0: Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
18: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
23: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
24: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They accept birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
25: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
26: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
27: SAFE-NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
28: K5 News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3

0: Malaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangka, pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Food supplement for men.
3: Uso Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong na lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap.

0: News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kinin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya. Yan naghahatag o proteksyon. Patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: No one ang makaugana sa kama.
5: Masinug. May diabetes ka.
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adlaw powerful extracts.
9: Nga phytochemicals.
10: Ug antioxidants.
11: Nga gigan sa palaya.
12: Ug disugard sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Nga effective.
15: Batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, may milang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics ng 45 Probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas 4 Biotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics. Ang tigpantay sa maayong nga lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics. Mapalit sa inyong

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mabalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga kung hanggang Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Dura kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Dukay kayo muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatipas akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: TTX 500.
3: Kumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na. Gusto lang ang isog, initamaan katampis.
0: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino!
2: Relax ga. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-lavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Imo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX

0: News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500 at lawadlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ang makaugana sa kama.
5: Masinug. May diabetes ka.
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: atulay powerful extracts.
9: Yung phytochemicals
10: ug antioxidants.
11: Nga gigan sa palaya.
12: Ug di sugar cane.
13: Mga organic compounds.
14: Nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako siya, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men!
1: Isang kapsula!
0: Extend! Food Superman for Men!
2: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: History Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Foundation Mario, ako diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco D3 500, kaya nga kamugang Skyo yung BP, naayos sa D3 500. Dura capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong D3 500.
1: GTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice, sugay kayo muman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, D3 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Kumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
0: Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pepino!
2: Relax, gal.
3: Kinihimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
6: Girl! Buligi ko be-edit picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
8: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: D-

0: pampaganda ng kutis, 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ni

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, ganagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pinyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugared sugarcane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap. Pareho sang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend Superman for Men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Ako, Mario Flores. Ay sintay doon sa nakidad. Anak sakit, high blood. Pagkain ng kuhin nga DTX, ang kukinit, matanggal naman na ako sa
2: DTX. DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Punggod kag rashes?
1: Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
1: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kaya tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Uy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
6: Conchita Balagosa.
7: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa? Oy, DTX 500.
7: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am?
6: Sa kuan, iyahang sakit. Iyahang murag ni Muminor, bawag makatumar. Bitaw sa state ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa bakang ba? Abdik ba siya? Basta naka-state o tumar ani.
7: So, wala pa din siya niinom, ma'am? Unsa din ang gibati, ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luya ko.
6: Dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuwag niyang kitrabahuan na ni.
7: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit na ni?
6: Natong wala nakagamit na ni. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, ubo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang pagkabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowasca,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo. Baby.
9: Extend supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
12: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
13: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Mag-Klinika Spore Biotics. At dunay good bacteria. Yamang paundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Klinika Spore Biotics. Mabalit sa inyong kasuki butika.
16: Lagi bang matamlay?
17: O mahina ang memorya ng anak mo?
18: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
19: Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya.
18: Mag-Memory Advanced Serum.
19: Araw-araw.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Memory Advanced Serum.
20: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
17: sa oras ng aksidente.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people. Minda-manda, suksa-suksa, hey!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Purokono, Barangay 20.
2: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng Ditribayo o DTX 500?
1: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa Ditribayo, ubuhon magaling pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
2: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
1: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika. Ditribayo, mabibilis.

0: Clínica D3 Bio.
1: Ako si Josepina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ako nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Kanang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani. Doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
2: TJX 500. Mabalisa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Conchita Balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa? Ay, TX 500.
6: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan iyang sakit. Iyan murag ni Muminor ba ug makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bak-ang ba. Abdik ba siya basta maka-state ug tumar ani.
6: So wala pa di siya ninuman na unsa diyang gibati ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahuan ani.
6: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Nambiwan yun niya ang kuwan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500.
4: Mabilis sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Mabibilis sa mga butika.
3: BITC ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MITC na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o MITC!
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
8: ENC Mart.
7: Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
9: og Villa Amada, across Qualphone,
7: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
7: Junel Clothing.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Sapul mo, baby.
10: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Nagabaho ba lang ilok mo?
12: Yucky!
13: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
14: Girl! Buli! Biggie, could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
15: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
14: Agay, salig ka lang ya. Ano yung iyong sikreto nga gwapa kaya, ha?
15: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
16: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
17: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
18: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Maglinika, spore, biotics. At tunay good bacteria. Kaya magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics.
19: Mabalit sa inyong nasuking butika.
20: Lagi bang matamlay
21: o mahina ang memorya ng anak mo?
22: Bigyan ng Memory Advanced Serum.
23: Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya.
24: Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum
25: sa mga may neurological disorder
26: and helps increase serotonin.
27: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
28: Mag-Memory Advanced Serum.
29: Araw-araw.
30: Mabibili sa mga butika.
31: Memory Advanced Serum.
32: Eye Care Drops.
33: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
34: Eye Care Drops.
35: Eye Care Drops.
36: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
37: Eye Care Drops.
38: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
39: Eye Care Drops.
40: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
41: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. The exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
42: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
43: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
44: SAFE-NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
45: K5 News FM.
46: News FM.

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News and